5 minutes ali abaita ya main now tenango second hour ngaban now kuika imizina morogo bawaka ya nabi ya dada butano kaya sena ina ki claim pangabao sena bia o mie ina matao ina nabi we ekonomia ina mai paro ya August 23, 2017 now sena mie ina 80th anniversary ga some of the same interview kai kia batainga kaina nga ngatka ya o 80 2025 ina napo klai wotuno o mie ina me Mosby ya ina o mie sina I madina nga gimana ka o garu I dama ya I madina o napo kala no track no sena bi wat wotuno zaget kalme lao ngalpana o kain mabaigal kurpailugongo high school o senior student al tamao mi e tama mai di turai din sinobi au miza pasina kalme lau kurisa pagaipa alak sinobi au mi e ina tana mulpa kedau wenas manin kedau na tana ngulai gal se I tana mun gai ginu ngap tana kaina nga sitabi au kuikumabaiga o position ya kaina tal damani

Eso pui bis lat pamling idea kalmil ni kapugay gang itamul pamura lakay bateng lakay sinabidada butanong ba o kalmil tarun pakay nine ang 11 pa kapua wa eso gang itamul pamura ngay bia kalmil ni ay pa lakay bateng kapugay gang